0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Murijimburia, Cabo Delgado, Mboto Mangalika. Wetu kunambolela, Njetu Feda Anibal, Kutupalitala. Kwa mbitu kina mwushu, shumati kushu yetu mshuma kondi kwa wene lo Jumapili, itale 16 mwedi wa 8. Mwaka 2026. Shumadengu shetu pamo mpako kati wa 2:55.
2: Ninjeno nelo ndaimba mbibali pondalo li pondale wanangolo kana. Leka tukumu kile
1: mwa. Leonardo Simoko, malokulu na kwa kusentri miso, ne?
2: Ninjeno nelo ndaimba.
1: Evo natono kambili yanku vitali pamana nangu Juan Armando Nkova. Wetu mkushidoni bondia Jumapili yambone. Ulipangili kuwena na wala walikola Wamboni pamana vanyagwe Mwanda wamboni kwa kenda shungu mshambone. Mwenye mkushidoni nyakula nandele wa lipuilo. Kwa kabisha na walikola wuka na wala wala mautu kulingana ngangati mshila mchitu na vilambia panda. Karibu kwetu kulijimbulia Kabu Delgado. Tayari kupokela na upagwe na Dinema.

0: Undigunika ulanda mwe manabeti pamo na mwanjela tabo kukulomba nkongwe hii kupamukanga kanji bai na kubia vyombo. Vitendoa mkutendeka makaja matupagwa hii guweka upandi wa wetu walume kanji papali kongile dao mwemu vatenda vya kunyata. Sikumeni kulinga ntima kamanda kulomba, panulomba na kulu wetu kala. Wetu na wako mbao tumigilika kwa valila valikola pole tuwe pamo nguwe ngutidoni katukodia vya kunano pa makaja mo kamana kutenda shetu kubashima. Sakumuna moja na dakika 12 wakati yao tundiaga tina kwa kudiabali. Diabali dia ushishi. Kwa lekela kushikola shipundisha vitangodi nkaja Mupemba. Shingu lindila ya radhi Msambiki na manye kenga vanishimulanga milango. Pakulota banu wakali andikangi wale pundisha vitangodi vya Shingalesha, Shifaransa na Shimakugwa. Mashuomo na bubwa mwitale 28 mwedi wa 9 watika. Au nakatuki da mbote mgrika. Shikola shipundisha vitangodi nkaja Mupemba. Tungupagwa Mulugwane, shikola sekundaria shankaja Mupemba. Kulotu kumanya vyo namba ya simu 80 na ncheshe. 72 10 dimia 780 na cheshe au 80 na cheshe 90 90 shitanganengu 35. Karibu kushikola shipundisha utangodi nkaja Mupemba na Shabai Makota utangole na vanu wate kunjipa papagwa mshilambo Shabai mapala panda radhi Msambiki mulijimbuli ya Cabo Delgado kwa manyavala vagambadile shimadengo sha utangazaji na uandishwa debali mu shimakonde na shiputugeshi. Bai bado wakatendi liyakogu vya epu vini pandiwa bika tayari kuni mapapanda radhi Msambiki. Kushidoni liyakogwe liya muisho kulingangila madi. Vandipanga wiku wa Jumane itale 18 mwedi wa 8 watuwele. Wakati wa 3 liamba. Akuni kumapapanda radhi Msambiki. Nkaja Mupemba. Yugo debali adibai shonde. Shikave shonde shpali. Amanye ija au shika. Wetu na wako mbote mbakuliku. Kwa kumushu na kwako debali. Debali dia ushishu. Wakati yao mitenga vya tupundishania. Tunamishana. Makaja matupago.
1: Saudi vida. Saudi.
0: Lani yangu buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mali katija. Angu amini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunguwa na medi oye mulundilu etu pepi hapa.
2: Omar. Omar. Dimindi dioe vinu vidikidiki vinava. Bikumene. Medi akulundi lwe pepi andi nyatanga na mene. Wakati ya weimula lila ledie na lila ledie na mene kutumila medi. Kama na medi aimbula angutuala mavi ndi nyuashwa na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kuida nao maluele.
0: Oh, abi dimanya nyangu abuduli.
3: Na panelo
0: ambi ulota ungo ulile medi atuteka mudihundi miuto makaja andivaila vakode au kutali pande serteza kutinga malwele kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo kumbe unkumanya Omar mwanchani unkulitenda kenga ukamanya shinu
0: umbodi unkugulila ngwengwe kumbila medi avataili lipande serteza au kode pashuli badae upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shuluele, chakualisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebe wanjuluku, watendela uduma vadioko kunise.
1: Saudi vida, Saudi vida.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: lo kutakuthe ani muneta nino nino mpathani mamukumi
1: oro khala wira ninkela wa khela mushukurana khaka wani bo kimphavela wetetele onye mosa ore ra wa hiyo masumerka tuno franco khali sisapo yo wata
0: mwa wa sheni muhina ape ani musi wa itapu thana hapa franco ani phanyaneya topu ntesi sapo niyo kwaya waphanya
1: Ita aputana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhusa ita aputana hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru si babanjene.
2: Kino ototo pelani. Mohana mkila kulosaka olwa oya owe minu zahava. Iku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Mwirento kuhiyo mukale noyo ya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata

Boa tarde, assim, também eu tenho monitora de MT com a Rádio de Moçambique. Otanawa Ampiria. Otanawa Ampiria, a Nhikuna Murunko. E na vira mahiku kumina makina ko ma tanan moha mwiri wa ne tanaro yake ai kontapili ni kina ko ma kumina ni kina ko tanan moha. Oro kumana wa I provincia sa sa sa otawe lapo ya Mozambique. E provincia o kap delgado wa mpulonia sa niyela wa zambi za vote ni na kumaya vo. Na kola hui naro nyua ni mteko zombo kampira wa nivariaka yele ne reya omora odilo ni olelo. Even no vekani we as in namunitad ni munemere. Wana we here no no mora. No mora ne kulagwe no holen nyua no more kopele ya yo. Mite kun hava rad Mozambique o tana wa mpiria. Misora se provincia Zambezia nido I pareliwe ni Eliseo Salakine o makinan. Microfone ro dia bilu ni woni on kala wi wo pe nyuana wi montare mpaka e mara ni pedingwa

Ijipu yan rati BM Fred Kandinyo ni ijipu awe owane no pwene ni awe sumanela mapuro shirini na saba iko di kiyota lelia ese arweni na nane urelia awe sumanela ivo tupili. Mapuro shirini na sita no pwene ni nrati saksizi ni ijipu na we na wa more sendi nyeru. Huo mpento wohikala na nchuruko. Ikote kiyo talelia ese yopatira. Uhuriale wasubanela ivotu pili.

0: mark 11 ilwe kai hali sina
1: niyo karosali na triano
0: ka phanye babe ko lutu ile ndi osheni ba
1: mba thunturu wa mavedia
0: mama kempelo pia onapuri kiro thwelela pi wowe
1: e pira yo onapuri e sarata yela pa hi
0: yo kale hima ilwe ki thareka phroshen
2: o thareka en pira yi piro mno phanye lokalidade yo namashila yo onapuri ba ba niri muri o lokalidade yo namashila
0: aba kero namashilo ba
2: ba muri namashilo e bairi yo muri ase
0: ayo
2: amerkado ama venja
0: Sina na iwandriwa ashene.
2: Mio kinirwa zezi itu.
0: Kala mumu
2: ho? Osulu wa legario.
0: Ayo mama kakoha epiro yeyo miko uvika na?
1: Ayo ni miko shukurela.
0: Tuwa ni kale kulutu yela ba?
1: Kini kale kulutu yela.
0: Kino waha epalti vale to?
1: Epalti ile.
0: Unru iwa muro?
1: Nari epalti ile ni havi ya maka ni muirukusha ni mutu mafarelo iwa na mapea na mutu mihaba.
0: Ayo.
1: Kala matapa hale vale kovi. Ayo ni irukusha epa. Ni haya makan ro vela vela
0: ayo bale ole nto to wawa unsibana kuoni sa yole
1: ole no wawa pahimo mpatero sibana kuo lyo wawa lyo wa hapatera wela wela we yoki ya wawa pahiba apala we
0: ayo okunuliwe ke wehe kilevele liwe ke sotha kasaka olesha
1: ayo ole hala
0: umuje uhazisa aloni sa yi waphela kumuje uha
1: ntawa phela kumula uha pahe mutu aphela kumula uha kinne mula uhi ha pahe
0: ayo bale we ranto hena hena msuru ku vela kumlia uya konteka mama ola mphelo mlia uya ola
3: mlia uya
0: mphelo mlia uya
3: ntomika ashinene kapanga
0: ayo
3: kinalela na mane kapanga yo noma apeya sina kakatela zitaroya husule zo mara kala pintero mria sinno
1: ayo
0: bola mama ola arokile uya ola
1: ah kirimo ala uya
0: bolo nsiba na kuo owawa
1: angure takangwa he
0: pelo nguria onero ole sola
1: ayo
0: owawa
3: papa
0: owawa
3: Wow,
0: wow, wow. Banto mo muzari hiwa mungkala kavi.
1: Osari hiwa kopi la mungkala tesi.
0: Ele kopi oja wihi hiwa la pahi.
1: Ele kopi oja paro vele pahi.
0: Kino mali hola mama.
1: Mali heka pahi. Asivala mtumeke.
0: Kunto okalo toyuwe yuki kumako wane nto nka ikulu kanye.
1: Sampara la numa porovari wa pahi.
0: Ayo.
1: Ayo
0: vanto kaha kini abahe kama koma so papo wani wakala.
1: Papa ya baba kina veleli hama koma so masindri na baba.
0: Ayo.
1: Papa
0: ontoni mwiro mahola wiru wa kale mahi kwa ale kalaela.
1: Nara kifanya wa watampe ya ruyo mwa porovari ya kalna teshi ya niki tumana na.
0: Wani weka mwa porovari wo?
1: Wani we meka mruha runo tu ya anro mwa porovari na mtuma. Wava hakinava huwani weywe. Me kina komasa musiaka, kina veleli herai salamu maluku tore. Niya wo apapa ya ukirnaka wava, kina veleli hawira yete salamu nroa yatike salama.
0: Ayo.
1: Ayo,
0: me kinkelo kumihere wu nlaka radio eteta kama wane, kinkele na puriele.
1: Tapo miyo koshukurela.
0: Ayo, kaa kinto tike lo, kini mwaponye wava, ntoka tunakura kukila hati kuratene.
1: Ankiponye wava tu tunturu wama velia.
0: Ayo. Gintu na mponyo manlo wane, tiwa wene baka mponyo manlo.
1: Owane. Tiba baba tuba.
0: Kwa shukuru mama kwa vika.
1: Ayo ni miko otapela.
0: Chao chao.
1: Tapo.

0: radio ni vera vera mawani ngahaya ka hano ihali sam makubani
1: ni ko sheli diga hano ni ko indikina ihali aya
0: bakani bakani ngahaya ko wani
1: hata sarawan tsara vera
0: eva khamba khani masikura nkure yo vira saba nkasi wenle we uviri wa solution wo umuria
1: ayo wentra da muria sa ale te tonro a kruela kan nonto obio o kilo na puri ino na puri ne to huwa ipuri
0: huwa ipuri
1: ipuri ndo
0: sina sina na nikuma kumesa inla
1: sina na nikumme o kala mwa kono ne ba mwa ko de e kala e kala isha saka thande o khulu ana he pa he zaro ka thala iwe enta wa thale a ro to thaiwe ya thika ka ndale haru yo to thaiwe ya ko haweren ka hani wa so ka thamure ye ka thande mai puri
0: o khulu le kiro ka thande mai puri
1: thande mai puri nto ma ko le ko kala na puri ba khollo aba ne mu na na puri
0: to vi ne ma ko ene ba onno ne ya
1: onno no re ba ba
0: ta ko ne sho veren no onno ne wa khala ba vi ne iwa nkhale sha ba vi ne titi
1: kiri ma ta mela na puri ne wao
0: ari ma ta mela
1: ma ta mela
0: sina na irwa ni irwani
1: kini irwa lukas eusebio ayo kini irwa ka
0: Masiwo anyerwa mumu wala
1: yerwa mumu tuka mwana mumu pa hiki yerwa mumu kinu wala mumu ayo ngilako to tusa kiroko kinaku nare
0: enasi vela mumu na puri musheni
1: mumu kisevelo okhala mumu pa hiki mwanya ka tuke inrere sinkisevela kinara sinkisevela pa hiki himbali haka so kinara tise sa amira ni wanne bashi nare mu kana kuve
0: ah mu kana kuve
1: nare kana kuve uone mutete sinchene iseti isaba zo pasi mashembandare
0: Iwirane yenno
1: nari na halela tonumira miravo enonani ele pakelwa hela tiorera muhikala kale muri kumno kwara kanyulo
0: ononaka
1: ndine amirava liwa pa ekai kai
0: ba mwakwene piolola
1: ori baba onona
0: akahiola
1: ndimuriola tutiele ndiola sana oneka
0: ola mwakosheni ule
1: olole mthopilole
0: mthowa pila
1: ayo ayo ayo
0: ndole watweleli wesheni uri mthopila
1: samo wamrewo sheiba kizaponyo ipile kizaponyo kira ola mtho ipilola ona kala mpaka ola mtho ipila
0: bale uithela wa mwako le akala nkala iwe
1: karere ndotere pairo iwe niro onakuma
0: ah iwe onakuma iwe
1: ah onakuma ona havara onakuma tiwe iwe
0: iwe wa uithela wa mwako le wa phavela kotemulela sa onroa mpaka wowi
1: omula pwa mepelume avya kama mepelume onroa na mthali avya kona mthali wana mkhawa onroa mpaka halo resipoma
0: ahe ku wewa phelo vire phirwelo ni temlela
1: wa vire ri ene le phelo ma ko lo khalo ba re ni ro kwatro ka menyona phanye strategie so ri yo hito e o mula po hito wa mula po muthepo a me ko muthepo o rowa
0: ayo anto mwirio lo lo lo la to mutielen le na puri
1: na puri ma shimuna ngwe ha
0: ayo
1: o na puri muna ngwe ha
0: bo ti mutina
1: bo ti no mo pisan ti mo pisan mo atama ngwe le tu kere ma atama na puri ene o

0: tu kwenye ntoko vela weta. Vanto nopia va.
1: Vanto nopia vandira mwako vanto va.
0: Vanto nopia va. Tio lolo.
1: Nakurile tio lola yo uwewa katalo kudu.
0: Ayo.
1: Na he.
0: Ayo.
1: Kala ya tota va vanto na mutole wina puri. Nakurile ni tio lola.
0: He. Va. Tio hepa hini pia atu tene atu nchene au nipiwa.
1: Atu otene nipia va.
0: Kon lava mwako la.
1: Nare nare kon lava. Ayo. Kona kubachiru lava.
0: Mm-hmm. Onni shayi wa mu.
1: O shayi wa pa he. Va we naka imata ya zindi ma pa he.
0: Ayo.
1: O shayi wa shayi wa ipila na he. O kulu ya pa he.
0: O kulu wa mpaka pa wakala.
1: O wakala. O wakala.
0: Ntu papa rukuma na sawu ni mtu nisa hii.
1: Oh, ni mwara mwara ila ni wanto kala were kina kumata mwalimu kina kwa hali ita kwa chikani chikani chikani. O ni mwara mkumana hii wanto.
0: Ayo. Kun kala na kuruba
1: nare nare ah, eh, nare
0: ah eh aso ni kuruwe ko kopi ha ino amo
1: broken kuruwe tu
0: ayo ino masisini kala mo
1: masisini kala maja pa ino hatela
0: ayo
1: ro kala were pa tu ya muluku ken numpoto mali hatu muluku
0: ayo
1: nge kai pa
0: ayo
1: yo la ba mo pia na puri ba
0: bato te kumme na puri yo ba
1: mo to kumme na puri la ay mo hawo kulu mo hawa na ya katalo ba puro ne ala
0: ayo aha masivanka haya ka yore ran tapela ya anapurino pibi
1: anapurino tapela ya te programa ye lele la bani phanya ba ba kala wiri ya kala shilpana la waran si so ripela le ala na muteko ale mpale mumu parovara ka wakale na na ba hiyo na yembe ayo
0: area man ni muiwano
1: banje na na ko moto ngiso le programa sawe ate programa yo le biro rate biro ka mawane ay ko ngiso la khane
0: ayo
1: masipa putu vele kan ro ngiso vela
0: tani apa bila uya ba ni rumihi waga
1: na putu vele la kapelo aba ha amaraka adu sese pastao am phaina ma thare no kathu labano ano were ri van lini
0: chene na were mamala
1: muru rutha yo ten pa he roho ten were
0: ayo
1: ayo
0: ku yani mi rom thokelela
1: asibane machinare
0: ro wiri ha papa
1: Romo era hiha de torre topa hiwa panye aten sur karo ha do musili wu karo haliaka ya hinye ko permitu ana uria seyo
0: ayo
1: ah werando oraka mele spiritale
0: paro ve oraka mele spiritale ba
1: suri ba ka lime terasento ve nyanno pa hiwa
0: am suru kana nera panye ko wi
1: awe ne yo le pa hinta ne le sha makala bior ma shilo wu o mula po le shebo iloha kala moro ni re loha moton ther nyawe ita ruaka
0: Orina malele.
1: Obenya hapa rumurie soro thare strata paro na mashilo. Eh bankale disen se ora kama.
0: Ayo.
1: Ayo. Lavula no temwa mahawa spiritual.
0: Ayo titi alela mama wo wirwa kinorwa bon.
1: No kinara tim sambik. Ah wadimadu gina meri hera ko salamu yo bahe sampento bahe.
0: Hera ko ma bonyeria.
1: Nare gina bonyeria. Adu sa Sebastiao. Anaka nilinyu Lukashi italina.
0: Hatu kwenye vanto ni kuruweke na mkuruwa wiriana kansipo na yanaputu velu beken liaya.
1: Kwa shukuru, mwaka ni kuruweke tu.
0: Siso. Jamal Afonso, mwira murumiha kansipo na putu velu ni bekeliwe na hatu kwenye. Alaisa?
1: Alaisa.
0: Alaisa, yo. Siso, no shukurela.

0: programa radio heteta kamawani ntokoni nisweli ha huira ne mpanya ne yalelo onapuri masiba no kuma wariahu ni horo promosa oni mpanya ne ya mlopa na mosa una kalihera na munjene enapuri lela no muhina wo panya kamaka wo tumaka yotuma ya mureri lwaye atoko ne kaka hali sama kubani
1: wosheli wa kai hali
0: bakani bakani sina naye
1: profeta eusepio
0: kaya kawani no napuri no salama salama
1: Salama tuka hajinuani u.
0: Bakani bakani. Ni kumewu weta, pasare nifanya hutiela.
1: Tiela.
0: Ayo.
1: Ayo, so kani kina kukani kani kani. Ayo.
0: Masi yoka la motu kuelo sulupiela.
1: Ayo, tiela ayo.
0: Mbono onaru hipanya yao panyava kumpanya tunapuri nino?
1: Naata kumpanya to.
0: Kumpanya?
1: Naata kumpanya.
0: Masi nyumu yaruwe munapuri momo, murimu iromoru wangaheka?
1: Naata kiyaruwe momo pahi. Kiyaruwe momo.
0: Wawere na yesa isa isa isa sao paka kamarota anyuala mnakali herana munchene kongwe havale celeste muni muntumi hadesh kilu. Wakala msoro desh kilu ma?
1: Naata kukani.
0: Kukani?
1: So celeste pahi.
0: Ayo, kini we havale. Kongka la 25 kilu?
1: Naata. Deshi, 5 kilu.
0: Ayo. Inu wehabale isapau, shkova, pahi, ela supeluila, kempewa kempela uiwe ha, kapaniliwene. Ela muhima kavi yulu palela, supelila?
1: Yulu pale kinzi, yankani yo singu.
0: Ayo.
2: Ile deshi.
0: Deshi. Nansenso la.
1: Lesheo rupanyuo.
0: Rupanyi hansenso. Nile mtunira waveru wa minepao na lesho natu usheri, onetu usheria.
1: Ayo, hadienno.
0: Ole sumo.
1: Ayo.
0: Epatiria.
1: Epatiria yankani, 150 yulu pale, 180.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ela onseteshi, kaha hiru onseteshi?
1: Ayo, onseteshi, ayo.
0: Mano, oni tumihua momo nileshe, ni alufeneti?
1: Ayo.
0: Ayo,
1: wakali hera hichi hana le, arnana, ya arnana, ya pahe parwao, pahe ileshi falarta.
0: Ayo.
1: Oni
0: tumiha leshe momo iposholo? Bae posholo, ye lela, sisa sae. Enkala kabila?
1: Ye, ntoe kalampute kwa eyo, muria eyo, enkala tusento.
0: Enkala tusento.
1: Aha.
0: Muhintu miha mashata.
1: Nata. Agini tu miha sokero aroke malela.
0: Aroke mala.
1: Ayo, agini tu miha.
0: Masi mwini tumana ni wapahe?
1: Agini tumana ni wayo.
0: Amu abano anchene ya kila tiki muteteni ikulutu sohi ya nasa mteko kufanya pahe. Miyo vaa nkinkali heruwa minki mpanya mteko. Nyungu endesa hii wira si sasa. Mteko okanleru.
1: Nata karo kila te pahe kufuela kibahue akili mani kunano. Wira pampenye makila atini puro jine vale mdume kema kanyo vaa vaa pahe mpaka pia tembu ila pahe. Ni kahu kahile kahile liwa. Kupatise rite ya sana seye wira pake na mwira hinyo. Kibinye kiroa kiroa kinakala wa tumbaka wa kinishukula kambakani.
0: Ayo. Mamnera yaka kabi mbaraka mtekola.
1: Iya shukini pia mwishkinzi anu. Kireni wa.
0: Holi malela ni
1: ho. Holi malela.
0: Hiku muhintu miha nyumu kala mwamureta pa huwiri.
1: Nare nkimwari wa hawa huwiri hene. Otu miha omisari ya. Tuniro omisari kiyo puretu. Nilelo kebiro baraka mteko tu.
0: Ayo.
1: Ayo. Mahiku kandigana.
0: Atoko ni ya profeta. Hiyo ba ni nkumo radi Msambiki. Na ryu kumihera nilaka radi weteta kama wani. Ntokani kanlo uwira ni panyene. Opuro ula mulu pali ula mumuira anyu. Nako sono chele. Woko masano kala uwira muna kalihera na munchene nno.
1: Kwa shukure la wanji enisha.
0: Mao ikuwa masika mtu mihamu?
1: Nata kandu mihajwezi leshe. Ntere yaka alishe ipokisa ora isu. Tempu kinako pahe mashe kikilesha. Nile elu pahe kinira kubwe laka.
0: Amu kumele ni luku?
1: Na ni kumele kumna kusu diyole. Wao roaka hii horoko roaka horoka.
0: Eviti ukamanasi ishtiri hamu kisivela.
1: Na hata nginasi ishtiri ha.
0: Ayo miyo kiri wa shukula ni mulopana kaha kini radio motoko miwa.
1: Kini miwa.
0: Eno sivela ni?
1: Una kisivela wanji enisha.
0: Eno sivela ni maiwa kesheni?
1: Programme lele wa shukula redelo kisivela wanji ene.
0: Unkumi hera wama paraka melu naikali?
1: Ayo kisivela wanji ene.
0: Mwamu suwela melu?
1: Kini msuwela mashi, so kira kini msuwela si.
0: Mautoko mweha?
1: Atoko mwona, katoko mwona.
0: Tenosi velele ni mwahawu, mwamusuwela, wale nosi velele ni programe ele pahi?
1: Nkisi vele programe ele, kala kawira, nini permitiri wa suwela reta, warosh pita ilio, nini suwela hitempu sayo. Nani shawabu, na totela mra alo awalo suwela, oh, akuhi mwa warosh pita ili.
0: Ayo,
1: tibore erao. Ayo.
0: Isalamu.
1: Isalamu kina begela amama. Kanle amara pishku, anaka, amaraka. Na mtu tene pahangika lihera napurilela.
0: Ayo, siso munu paliaka muhaleke makalihera kana munchene.
1: Kwa shukurela.
0: Ayma, no shukurela.
1: Kwa shukur dambe.